ọbụla mmadụ ọbụla tinyere aka na blood covenant, ịma blood blood wundu, ọbara wundu, ngwa ngwa i were ọbara na-enye nhọpụta ọnwụ maọwụ ndụ, onye kwuru onye nhọpụta. Emeghe anya ngwa ngwa i mere ya, ndị niile mere ya, ọ naghị aga n'ihu. Ihe o ji ọ naghị aga n'ihu, ekwuo ụmụ mmụọ ndị na-ahụ maka ọdịda mmadụ ga-emerịrị ihe ha niile ha nwere ike ime ka ihe sie ike, ka ụnụ abụọ mere ihe ahụ ike mebie nkwa ahụ na okwere, ka ụnụ nwezie ọhịa mere ya. Onye ma ọ dịghị mma itinyere ya, ndị niile mere ya gaa gụọ ha census, enwe nke ọ gaziri, ọ na-ara ahụ. Ibubata ya na chọọch, ọ dịka ihe a na-akpọ for better for worse. Ọ kwere na ndị mmadụ ewepụwala aka ya n'ihe ugbu a, maka ihe ahụ ụzọkwa ịdị enye Ekwensu ohere ka o kreta ihe isi ike ka ndị a kwere nkwa for better for worse mebie ya. Ọhịa mere ụfọdụ ewerela amamihe na ha na-ekwuzi ya, maka ihe ahụ ekwuga ọwa otechide ya na akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ nsọ sị gị ka eziokwu gị were eziokwu gị, pee gị were pee gị. Ịgwa nwa okorobịa ma agbọ nwa agbọghọ, ahụrụ m gị n'anya. Ikwe nkwa ahụrụ m gị na iji m obi, ị ga na-egosi anya n'omume. Ọ wụghị ga-were ọbara n'enu ihe ka iji kọmvins ya mba. Agwa ndị ị ga na-akpa, ị ga na-eme ya ka o doo ya anya hụ ha na ịhụrụ ya n'anya. Mana ngwa ngwa etinye nke for better for worse, adịghị ihe ọ na-eme. Enwe oge ọ ga-eri ihe ike eme ndị ahụ. Ndị a mere ya mazi ma ọ lawa ihu ma ọ lawa azụ, abanyezie n'ịta ahụ. Ya mere ndị pastọ ọmanye anaghị emezi ya. So ọhịa mere nwa okorobịa ahụ ji dị ogbenye ruo na enweghị ihe a na-eri. Eziokwu, oge o ruru ọnọdụ ịrịta ahụ, enweghị ihe nwa agbọghọ nwere ike ime. Ọ ga-abụzi ka ọ lụwa nwoke ka ya na ya na-atazi ikikere eze, o werezi echiche na-echezi ihe ọ ga-eme. Esendizi onye nka, ka ọ dịkwa na ugbu a, ọgbụgba ndụ ọgbụgba ndụ n'etiti mmadụ abụọ, onye nke atọ enweghị ike bịa mebiere ụlọ ya. Dịka nwanne anyị nwaanyị kwuru, belụsọ na abụọ kwekọrịta, ofu onye chimebi ya enwe nso, mana onye abụọ kwekọrịta mebie ya, unu ewerela onwe unu. Ka ezi ihe ga-eme ugbu a, ihe ị ga-eme ebe ọnwụ n'ihe ya 2 million ya ajụ, chọọ ndị mmadụ ga na-agagharị ya na-ebunye uche.

mana ọkwa nọ na abụọ nọ ga-akpọkọ onye nwere site mmanụ Chineke otu unu na-ekpere n'ikwupụta ihe mmeghe ụnọ aha kpezie nkwa n'ihu Chineke na ọnọ site taa na ọnọ emebiela ụgba ndụ onye ọbụla nwere onwe o were zie ite mmanụ Chineke nyere ya were zi ikikere Chineke kabichie ya ka ụnọ enwere onwe ụnọ ma ọ wụ na ọbụghị otu a ọ gaghị enwe isi ya chọọ ndị mmadụ ga na-aga agwa okwu agwagide okwu gwagidee ọwụ na okwere ejezie gị na emebie ụgba ndụ akwụkwọ nna ọjụjụ isi dịka nwanna nwanyị kwuru werezie ego ga-agbake isi tinyere ya na nke nyere ya nye mere ya 5 million maka o nwere ego mmadụ ga-ahụ gaghị ajụli ya ịghọtago ọchịarịwazie isi ehe ị ga-alọ ihe ndị politishan na-akpụ ya lọbi ị ga-alọ bi gị di ya nweta nkọdụ ji ya ehe ma eri ego a nke ọ ga-ahụzi asị oke ka m were ga-asị aka n'obi maka o chekịta ọnwụ niile ọ tara gị ihe niile o mere dịka onye kwuru okwu ihe ndị ọ gabiga n'ihe ọ hapụ n'ihi gị ọ na-adị akọ ga-anwụ gbuokwa gị nwa mana ị were ego ga-eji anya nye o nwere ike ọ na-elekwasịzi anya na ego ahụ o kwerezie nsị ngwa ka anyị mebie ọgba ndụ mana ndị ga-agwari okwu ga na-agara gị ije na-agwụ ya okwu na-enye ya ndụmọdụ ruo oge enwetara akọnuche enwetazi akọnuche ụ na-emebi ya nwere onwe gị ọ wụ na ime ya ga-alụọ nwa okorobịa nwa okorobịa agadakwa ogbenye n'abalị na o nwere ego ihe isi ike ahụ mmụọ ndị ahụ dị nchaji gakwa efesi nwa okorobịa nke ọhụrụ o nwekwa oge ọ ga-eru ya nwadakwuo ogbenye n'ihi na ọgba ndị ahụ ka na-esokwe gị etu a ka o si eme ya ndị mmadụ etinyezila aka na blood covenant ọ naghị awọ ọ naghị aga ọ na-eme nụ mụnwa ka nwekwe nke abụọ mana onye onye chọọ ka mụ na agba onye ochie ọka mụ na agba akwa ya na-ahapụ ya